nireni pani paga paga re gar sar sa ma tar sada dare re sa gar sa paga nini pare re sa gar sa paga paga nini pare sa nida pa baga re.